man be ma ho wo ne wo nua no ani mo mane mo asefo ba bia mo betu biara ewade ma siria nhye mo tache ma soma ewade ma nigye nhye mo afuno ma ewo yesu kristo nazareth ni din mo bra bo sumi e ko na wie ye ani enadudu aka ewo mo ebosume dudu aka ma fia ko na wie ye ani mfia edawanim se ko boni fo no se ka atamfo e twa kwan se woni okru ni oyire ni mma woni onuanu mma ni masefo ka mu bedi awre ho a ani ye di awrade asem ye jina awrade asem so e ka se emma so na enye ajuma na enyina so na ni awrade aka enu na ebebam di awrade aka ni se oye ade akese e o ma bru abomo oye niam akese na obeye niam akese e o ma bru abomo na eno e na serie e be hye manumu ma na enigye e be hye manumu ma na ayeyie nyom a hye motekye masoma e wadi mana se mumura musamao e wadi mana se mumura musamao e mawo ne o mama ne o mamema Emanu nananom ni wasefo Emanu nuanom ene momanu wasefo wakwantuo ma wo Ewade ma rewo pareo Ewade ma esun pareo ewo Yesu Kristo de ma Ewade ma enigia ensha wafuru ma ewo Yesu Kristo de ma Ewade nya niam akase wo wabrapom eniam akase a uma mi fie o papa fie wo yiri fie wo kunu fie bro no wo ti so ani ba bia wo ye atuma obi a enye bi ta no ewade fa wo nye eniam akese eniam akese eniam akese eniam

tie asamo ameken yesu na ehu enkrofo bebre abedi wo muachi abedi nachi ena wo ka kire om se he sa enkrofo wo yi a farasifo yi a muhu wo mu clericals ni wo mu bubu akese akese sa no akonwa na wo mu tese wo no eye moses akonwa ndi mo hwa ne mo anya wo mu kasetia ni omu chila chila munu njina munye, mumfa nye chuma. Na ansu mumfya muhu ye na mua nye, uomu nyume nibi. Mumfya na mua nye, uomu nyume nibi. Efise, oka, na ansu, uonye. Omu ka, na omu nye. Omu chichire nesuwa dulu dulu tunkurafuwa so. Eh? I put it to you. No. Wane nam, na wodinse muhunu. Wodinsem hunu akoya te se asamka se senior se yenuanom aprosifu obambofu ei enya opa wuto omo amenamu a ana abehu se yes mra wo baby na ze amete se prosini bi sebe ono aneba wasisi no from age 10 akula na nya 14 afidie ya so na o mudi sa nkomo no genesis awoni no at several times ama omwa ya abortion kura edru se ya ne ye ka na sey enka mu munimra eno na na yesu e ka kire enkrofo akuakuo no se hwe enkrofo we yi amuhu wo mfarasifo no omo Eddie, Eddie Mose akunya su. Enti bibi ombe kachira musa munye biya modi ya munye. Nansu munye wa omu nyumeni bivisa omdi omu kanu omu nye. Omu nye. Eti se, elda, usi asafu manje fasting. Nadie, udi emutu. Emutu. Se, mape biya woye fundraising. Na wo bubo sikai na enkrofo ehwe no saa wo se adan na mo hwe me saa menye nyese mi ka menya ka menye o na kire se miniska miniska wo se ahochire wo mso papa ahochire wo so a adan na wo na wo be raise fans me raise fans a menye bi me raise ya medical